0: Isis, sa paisyo, parfum, rahmat, alfil, kuso,
1: dung. Kanggo tulung-tulung gasek.
0: DJ, arek,
1: dis. Lumantara penjelangan ibon Mas Arifin, totok no volumenya cheese.

Mongko biyen suarane apik manu. Gedhe yo arum, cilik yo iso mentit gali-gali kae. Bareng mangan telo pendem kegedhen ki terus rusak otote. Inu. Oh, kae jejere malah kemeklen kae. Ayo gaji terus kae malah guyu. Inu maneh.

Matur sembah nuwun, Mbak Ayu Purwalestari iki mau no. Ya. Ngaturake podang kuning. Sawise lagu-lagu diaturake, ya. Ngancik ana ngati dore ngongko papat.